0: bi enne bosmi mi yoni ntemu nie enne me kase radio ni wonyam stay enne mi sto na nyunye masnya ye ma ama mi ankase metimi atoka mitimi de ye madwuma enti mi jina se ya me kase radio de ni wonyam stay
1: wado fu aduru ba bi ya so jani pa bi kwa wa brabo mu mami papa me ofa me soa me aunt me nua ba me nua ba ma aduru pa mpesuo bi ya awo so jan krofo bi kwa wa brabo mu ane onse nema sere ndu ase efa monika ya sere so no ewi echire no ye di ono ankasa ye debe ebe sere so te duru pampa so bi a awo so ma ho kwan ye jan krofo bi kwan efru abrabu mu ma ho ye debe ohun to edi ni ye prophet selasie boni manani ye jade pa mi wala pastor bura number ni 0246324949 0246324949 0246324949 ma ho kwa enja nkrofo kwa ma ho to wate
2: asira na kasa otoma ni yehwehwe mba bia yehu no enti me ho ana madam fo bi ka che me se papa bi wo ye frena jade pa na wo ya nwanwade pa na ono no ompen kwase abu okonko a na de na okane no konko a de obedi wachi obae wade nyina ma pepepe emi ko hu no ena ajade pa ne me kwa sase me so okoye di kakra bi wo so jade pa ekoye ye nema bi wo so de ma me no sase na me dia me nko afi de they did bad 1 week and me kwa eno neni pano cha foundation wa diye ni sonu onu ankasa baso asasina ankasa wafebe ni oba beye na ene hon ankasa kura amfa ajuma na nkwa diye babe no nyetiye ni se asasina ujama ajuma na nkwa diye babe no nyetiye ni se asasina ujama
1: 101 nye ewo se yebe yine firi wa kwa munu yebe yine firi ho nye ewo se ye jinano ni yebe jinano ama fibroid, diabetes, stroke. Yeah. When the entire eja de pa demu surunko wa di fo entem wa gana hase no. So sumuna AC forma wa di mi ye juma no anu e ding. E drubi wa be chere se yemfamu obi ya no. What you ready? E drubi ya sun sumuna be chere se yemfamu obi ya miso wa yedebe. What you ready? Sa asu su na se obe soku funenum. Na sun sumuna se ye 3 days ha. Wewe.
3: Happy FM.
1: Ube soku fune mu. Na sun sumu se. Eye 7 days ha. Wewe. So ube jina si kaino sum. Na sun sumu se. Eye nansa. Wewe. Ube jina si kaino sum. Na sun sumu se di adie. Eye na otu bakua. Eye fana. Enu tina me honu. A dansi ye. E kosu. Abreni abribia. Mesre wu. Yadie no wodi ananti o wakopoye etifi atoye enya nafo still ano kwa na ekoso aden watoba ha wabrabomu faja de pa number e 0246 32 49 49 0246 32 49 49 0246 32 49 49 Midi the prophet Selassie born in Manani Ejadepa.
3: Happy affair.
1: Messi Ezewuzede. A togbo okonele. Nasi amegani amegeshiya. Ene hundi adie amega. Ho ho. Fremi. Ne radibe kasa. Ama mkulimdi aya wodia. Fremi 0246 32 49 49 0246 32 49 49
4: meba te mena mewo tun sana mo arabs crossing me na mo che kan fi mi sin ma yhwe kan na week ni mi na mo hu kan na bi ka che mo be jade pa de ba e kwe bi kan che bi a wo bo me hu kan me ba e no am pa pe so am popo do so e ya de ketu bi ma no me kwa na ma doubt say e de ketu as because me ni bi sa me de ba wo so de ketu na e ha mi am pa so o che ma kwa che ma mo tu etu ni bi
5: so fo bi sa na say kan e ka be na e ka be no mo che fi ni sem
4: e ja say kan be a watch a V8
5: V8 type be
4: latest type ya
5: sia me ma ne go
4: me say me wo ha ne frame say mo hu say ka bi a pakisi
3: Happy FM
4: 98.9.